0: vod ki khek chi na hi climate i hon chi tuam non chiang ina khom dan to ki sai ge na hong hiya khom dan in mi hing te le khovela hin na nei te a ding poi mo na lian pi ane hi khovela hin na nei te a ding ina ahun bang je la wa tui hui le lum le vod om dan in phat tuam na tam pi a pe khya hi ahun bang je lin ni pi bang phal bi bang tuk bang le kho khal hun te bang hongom sakin mi hing te nek ding wan hai vegetables kichi sing le thei ga chi tuam tuam bang hon piang sak thei hi kholum le vot climate chi a piang sak tu a hi ke le om sak thei tu chi tam pi om ma le point khat le ni again suk ding khanna internal variability ichi mi hing te thil hi le sep jak te hilawa climate change why te piang sak thei tu khen kha ta hi le tui pi te gan hing chi tuam tuam te ahong ki khen jak dan wa pat in le lei noi la ma pata lei hulum pya khyak dan te khong a pat in le adang dang jak tam pi khong in le climate change om the hi tui pi tu nga hui om te jak in leng climate change om the hi ani na a external mechanism mi hing ten isepli bol khia teu tung to na poi pen chi the hial climate change tun tu a hi le carbon dioxide chi e pawina hui ni le siang lo i kha khia ka hi bang chi da na hi te kha khia hi wa i chi chiang in thau tui ki ha jan ma ma gari a thunin gari a patin na khu te hung po tin hui hon sunin hi ba na thau tui jang in factory tuam tuam in carbon dioxide pe khia igan vul te un mithen gas ki chi mi hing te a dia hui hoi lo hon pe so no nin wai ba na lo le ga mi ha na te u tung to na me khu po te in hui te hon su ni nin le hon su lu min hai te tung to nin climate change song om sakhi atunga i gen sa bangin hui nin te hui khwa lu tin hui te su ni nin mi hing dam the na le hon su khama ma hi khai hui nin ten hui sulumin vugama vukhalyan tak tak te bang hon su tuin tui bang hon le chak zo hi ozone layer ichi khovel tuam tu nisa apata nisa zung ichi hia grace ichi te hoi lo hong lu chuak di anadal tu hui kwa om khai hui hoi lo ten su sia in nizung hoi lo te lut sakin mi hing te a ding in nanna lau hoi pi pi hon tun thein khovela climate in a pain all in hon khe lamdanga lumlam kimano hiai hiai hi hiai again ten climate change ichi hon om sakin ni dang le hun dang kho nga um nge lo thil tam pi hui pi chi hong ping pe ichi te wa pi le thil tam pi hon piang sakhi hiai apana thil piang ten climate ichi all in hon khe lamdanga mi hing le hin na nei tuam tuam tia ding in hoi lam sang ina a hoi lo lam hon tun thei zo ding a hi dan tel sui mi te na sa ta ke na ge nu hi hoai kya leng hilowin tu bang din mun je lai pai to le ite na kho ve lu khang son hong pai jel tia din a lo hoai kya leng hilowin gan hing le sing le lo tia ding in leng mang that na thu pi tak hon tun ding hi climate change a kipana bang chiki vending hiam chi tamlo igen non ding mani private gari te jatam lo a public transport te jam tam jo theile hya in hui nin gari khu te sukiam jo ma ma ding hi electric is a dan te u bang le a hi thei changa wat tom te a khe socket a computer tv charger le tui lum suan na te is a lo changa la khya pa pa in mei nek dan sukya ma ma hi ikhovel te na u kwa danga hilowin e ma a hiya kem hu in jun theile asunga teng e te ma ham phadi hi chi saulo wa tunia igen thei teng hi ka kipa
1: ole tuin gam ngai la vung san ching akipan tunia dinga lavui ingai khedi

Akas vani tu chanpur FM mega za phat point pali an toka hungin su mar program ane vaituk e huna chun pathin pa na la zenet elvar te le pol han tokin ingai thlau ding ane e hun masata ka ding lo ngai ti ahin ring na tui khur alung ti ha ansak

Kangay po ka po ito ko na maprograma Zenit Varte le polhanan sa kailungay tlaktay hay chuan ni. Akas vani chuan po zanting daro

Kash Vani Churchanpur. Hichi FM megahertz zakhalikhat point li akuna hong kipung zing thadar program hi amasan program ngai zo si zingka pha tu zingka hi thin gim bai tele aloi ho akuna wa choila ngai no umta ta ingai ding ahi amasa pending in ngai hiti ahoi peni ti a

tua ingai zingu chu thin kim bai tele alo ho in ba chela aso hi tu hin ipatne sunuwin ngai hi ti lein op sa na ti asa

0: Beats of hearts, lungkwai late, inangay heading a, hiay ahon kai kop saktu ahile elen ahi. Akaswani jajan purai ka kiang masang na pending ling ahi inangay heading.
1: Salakat poinli, megahat sa kipadong kipuang kia, akaswani jajan pura patahi. Lungpuging kilom hunsia, esting nyo pa naman sa penin. Inangay ding wa, beng pilip la, ay, sun kwa zan kwa giyamo, gamba o, kibang zwan siyal na hiyam, nangay na ngaya na bang kap na hiyam, tiya, kilom, taka o, diyam, inangay masapin ding o.

lani na ding in zami hause la pan mui kho jing chi la pan na ngai ding wa mui kho jing kwan len mual hong kai chi cha len mui chi sa dia ma hong kai chi cha e mui kho jing a zan sot dang gel ngam la nge hun te hong pai zelin ang koi ngai to ki hin hun bang om the ai na khen ding ngai ngam ki nge chin ana sa zia zia ye na ngai di

0: po pa. Kung kwan san tak tak din mo.
1: Jing, alaw thilo, igami na minon sa mi voy.
0: Itate to, kay bangan at si die, bangan at si khosak die, lungkam huay kasay.
1: Jing, lungkam lo eh, kung muang kahi, patihan kim di nga, itate to, dam taka. Iki muunon ngayo kakinimi, mangpa.
0: Upa, mangpa man niyo le. Damtakin.

Ole tu in Manipuri film la ti na ngai heding a te singar Manipuri film la ngai khak ding a hile le ama ti film la ti a he na ngai heding.

khoma takep apoimo ahi dan agenu hem ton khoma takep na ichi khat kia na sep ahi keya nule pan ni a takep na kalson khopna ahi na hom tho mai ahi keya mo puang na ki hom ahi keya thupuk na lak khop ki za tat tu an na sep khopna le ki hong takanu pa ki thuzak tu abana nule pale tate ki thuzak ka kalson khopna ahi yein ki tu na ataten ita om kahi chi apho ku a kehon gumu chi apho ku a le thune ina nei sakna boruak insunga bolna ahi bang chi bangin akiton khoma ta kem ding hiya khatna ki thuzak tu un ki thuzak tu na ichi lungtang le kha a kalson khop bangin takep na nu pa ki thuzak tu poimu ma ma hi takep na nu pa ki thuzak tu keile ki thei siam lo na le boy na piang bai ma ma ding he yen nu pa ka le ta te to ka la ga hoi lo piang sak son lai ding he yai bangin ki thuzak tu na bol un ki lop takin ngai hia in na pasal hiam na ji hiam in ngai poimo asakte lim takin ki lop takin ngai hiak sakte te in ta te gen nop le ngai hiak te te ding a he na pau khiak chen sa ta na to pau te te in na holim na himi mu nu pakala hi in nau pang te to kala hi le na ngai dan a hi keile len apun huai a me thuai aman phalam thu te gen te te som un o sang deu hiam o gum deu wa pau kam zat chi ten za ta na pe mo plo hi bang kim ki im tua lawin thupuk na nu pa na bol ngai hunu hongom ding hi im lawin asep khiak na leng pang khoma sep ding ahi ta te keng apoi mo lowa thu im atam bai ma ma a gen khiak mai ding ahi dan thei chet poi mo ma ma hi ani na apoi mo dan dung zuya takep dan ohoi zo zong zel ding ahi nu le pan ki thunun na waya ngai dan ki banglo nei seku a siam sin nalama leng akibanglo om sekhi bana ma ni hi in tate vai ding te nu pangai dan ki banglo om sekhi ngai dan ki banglo a hi ding ma hi himale nu pagen khoma san kim thei ding a hoi pen ding zona thupuk na lak zel ding a hi nu hiam pa hiam in apoi mo changin ngai dan khau tak mai anei te u khek zek poi asak lo dingu ahuchi kele buai na lut suk bai sam ma hi nule pale tate kala ngai dan ki banglo a om chiangin ka tate a ding in bang a hoi pen de o chi ngai dan nei ding tate ki sim mo sak lo ding ka chi te te ngai chi ngai dan nei hoi lo thei chi te thei gi ge ding a hi thum na a e ton thei hin khua nei na pansana makai ding tate zing tho bai sin sak na dia ei tho bai ding lup leng lup bai ding nek le don thila phun lo ding ta te a phun lo na ding wa in kon biang na makai te te ta te nop sak ding dan leng en komin biak na lim sak sin sak na dia biak na ngai poimo hi na la te te ding a hi phone khoi ken chi chi sanga en amao mu na khoi tam lo ding ina omun chi isin sak na dia ei ina om tam ding ahi nau pangten sin sak na ipiak te sangin amit wa amu teu asin bai zo hi nu le pan sem khomu ki gum tu buai na hak san na te piching taka sai khomu chi te amu chiangun nau pangten khotang le insunga om ding dan hoi le ngai khok tuak le ngai poimo tuak te hon sin siam mai hi tate om ding dan hil kia hilowin ki job na bol ding dan lak khetu hi thei som ding a hi ki za ta tu dan la khiak ding pan khom dan la nge nge ding a hi thukhit na pathiana pana sapna sang tak inga takep na ilo chin thei na ding in global day of parents ni in together for parents ti thu pi zangin tate kep na a nu le pan ton khoma ta kep na iet thaka taten pathian sapna ahibang taka asan vek thei na dingun atunga ki gente athu lim taka hon sut pi thaka pathian lalga

kas vani chuchan pur fm mega ha za phat point palen to ka huin su ma program ani we zan e hun chun hatu leng ngainum tak tak ngai thatu hainin tlang hai

adot no kading in longai te lal thangkung in aisak sui lungan leng vong vong ti ha ngai dinga ong thlang tu apar lamka samuel lal mal so minong thlang ani longai te

tuwi ni hula ni po wa latlangat zone F mar in na isak len rule dit hai tiyan ha ngay di ngang tlang tu reng ka yung tok Philip Zote nenang ang tlang ane lo ngay tiyan.

ladai hlen abanin ngaiu hiti achum nge golin nei lung sit na ti a lin boy to thangin asa adai hlen kamlo venga kuna Irene.

tu a inga yu chu zanmang pul do anenge ta kamboi bai te in asa hi akashwani churchanpur zing zing ka ting le maxi min thang le aloi ho a ko na lung len lai ngai dingo hi ton ne hla ni dan sagi aleng ta ni pha no chan hin a ki chai tai montinar radio ngai zo se mang pha

mo hun om tham ma le tua te sangin nasep siam na lemgel siam na ichi te poi mo zo tham hi nasep siam le lemgel thei taka sem chiat chiat ma anasep pe ma wa te tel zo hi tua te ma zong hun hong pai jela hen mystery le avai hom pi pen in hong pang thei pa jel u hi mystery nasep chi atang pi a nitha kilo dan ahi na a yai nekjon na a nei te a dingin dam the na jong poimo ma ma hi twilight siam sin tha hat lai te a dingin mystery na ichi ihun ol kal school college khol sunga itak sap zual le school college fee mobile top up mandi mobile phone le na mandi ichi te inu le pa te tunga kimok ngak top lowa ei ma a ikito del theina kongkha khat ahi chi imang ngil lo hoi kasa tu ni tanin kein keinwaya sem kha mistri khen khatte a college fee dingule amao pocket money ding kilo in hunol ane kalwa hong hu zel jong om tham u ahi mistri na sep anek jon somte a ding in ma niwan zat ding i sep to kom koma le to to poimo ma ma ahi yai van zat te zanga ku kal taka sep na ilo chin na hong tun ding ahi chi hai het lo a hoi hi van zat ding te e ma sum ma ilei ahi na a man phadiak banga chin chi ma ma kasa igen sa ma bangin mystery na sem te la ka zong aginom le chitak te ma azul zau lo te ma in na sep ding muthei jotham u a waja kin ku kal taka sep niet niat poimo lua chi ding ahi khun na sepa ilo ching thei na ding in zon ta thet lo a sep te te kul hi nek zon na ding dang te ma bangin mystery na sep na azong tom chik sepa tam pi mu swa pa ding u luan na pen mi tam pi te lo sam na khat ahi hi yai mystery na sep pen neng mu na a nei som ten apung luat pa ding de na a huai ham luat khak ding kiven tin ten a hoi hi sep na mun khat pewa zul zau huai takin sum tam pi valuang ma le chin huai muna na sep zo chiangin sep na ding mun dang a mu non lo the himok hi na zul zau le muan huai lo na dan thu te mi te anak ki him son ta dingu a hi nek jon na dang te ma bangin mistri na sep ichi kwa ma asiam sa piang ki om lo ilung lu na a iku kalpeu le siam nel hak sa het lo khat ai asiam le aku kalte ma in sep seng lo ding na mudenu hi mistri na sep na a apoimo ma ma khat ahi le ana nei te in nei te deidan theisiama tua banga bol theiding chi na ahi sep na dang te a alo pia te kibang den tang pi a himale mistri na sem te a ding in alo pia te in khat na khata zo ule ki hek jel chi da na hi tua jiang main in nei te deidan dana bol thei nge nge ding i himai hi in nei te na nei te lung itua nagle amau siam ahon swa na za zau midang in bol ding te kyanga ana gen jak ding u ahi chi thei poimo ma ma hi ilai siang tho in jong asem lo in ngol hen chi ahi na a sep na khat pewa niam zo le asang zo om lo ahi chi ithei apoimo kasa mihau sa khatin mithupi tak lam inthupi taklam u then la asumle van poimo teng kai khom khin ma le a in lam ding mystery te aom ke ule inthupi tak alam som pen kitung khe thei tuan lo ding hi mi te thei dan le du thu sam taka aten na in le in sung van zat ding te bol khia a hi na wa mystery na sem te pen sep na dang te sanga aniam zo na ding ka thei tuan khet ke hi keimu natana slai siam na lama bang tan hiam bek ana zo sa te ma in mistri na ahong sep chiangun tel ma ma wa a sep ding zia jong siam se u bang kasa hi lai the te ma in a sep ding dan le alem zo ding

0: anathei zo se se u ma bang kasa mistri na sep anop kasang ma ma na hi le isep sa te imu le ivel chiang in tha hongwan theima mo ka eile ei zong ki thanop swa the anahi mo ki lunglu taka isep le ahak salo ding omlo hi mai a hi himale thada le thazo kom pia sum tam de lopa a iom le nasem a ikisak hiak ding chiangin lithuai tun tun isakun tam ding hi tua hi manin kithalop taka isep ma apoimo pen a hi kathukhit na dingin mystery na isep na pewa ana nei te inne te lungtun na le lungkim na ma izon tin ten poimo hi tua ahi keile mabana isep zel ding bang ban sam thei mok ki lunglut takle chitak taka na sem ten sep seng lo na aneiwa hen mystery tan bang kai to pa thei in amau nuaya na sem tampi nei in khat ve thu in jong mun tuam tuama sep na mu thei uhi tua bang te a ding in mystery na sep pen nek mu na kia hilowin in le lo le na ding kining ching tak mu suwa na zong hi thei hi tua hi manin khun na sep adia khol a mystery na sep pen nek zon na ding a kingak na tham ching ma ma khat a hi ne guk ta guk na tung to na imu suwa hilo a itha ma ma ilo suwa a hi na a hiai mystery na sep tung to na ilo te man phakhol diak bang kasa wai kya hiloin yai banga sum imu te azat khiang na jong man phadiak bang hi tua ahi manin mystery na sep ichi man phadiaka man phataka nek jon na asyang thau taka nek jon theina te laka khat ahi nek jon na le in kwan wang na dinga kingak na tham chingma ma ahi chi kamu dan ahi kakipak
1: tun ilanga inasun jom non dinga nun nok chi la bi thang lungmuan ngai te pan inangai heding

0: na masapiendingin tulay ta ka Village Authority Chairman Lane Lel na hinaa kumbangga akong nanalin ta di nga.
1: Kumaili 2012 papat kalit pataya to 2025 ina kumson nito ina
0: doon na abana dingin niyay MG NREG scheme ka government scheme chikat ahina a panglam scheme de uhin na tuyali na
1: the scheme to kisay government ati patsip na nilaw ke bana taga amitay mani yinkuan itunding ring na di atang kia megtasam megwang paiswag kaitre adiskin tang video
0: ali kipa hai mama e dot na atum na dingin hai scheme in atukle angim pen tak banga hianon gen theidam
1: yai mg nrgs scheme in atum ting in gen le inkuan hak sate kitun ding thil na di khut na se pa ne mu thil na di center scheme na hi hi
0: achi le hi scheme kha bang chika ki pan government apat scheme ong pa ya hi achi nan den thai dam le he tu pa
1: ti thi ta ni na kum sang ni le sa gi 2007 apan ye scheme e sing tang da ma ong ki pan hi achi te hi
0: yai scheme in khotanga dia banglam panga phatwam na hontun dewin na theya
1: ye scheme to ki sai phatwam na khotanga rin lam chi tuam tuama hontun hin ka thei lam pia swang sun singling bol bang nala bol singno swang le apoimo khosunga de poimo tuam tuam scheme government akipat ong paite sip swana mahia khotanga dina lamchi tinga phatuam na tampiani
0: kipa hai mama zele ole tuina bana khotang waya hi scheme tungto na napan lang na tuam tuam o tamma ma dingin ka gingta a panlang na tuam tuam na na nei tiu tamlo non gen theidam
1: ko sunga de poimo wen sunga de poimo side drain na la sia kalwat sia le oxygen being sunga de poimo gi ye pitu di singno swan bang a poimo bang kim proposer competent authority te kianga office lam te kya kipin ut jela waite hi asep swana office te khutakinga hi manin amao hi work demand anang yen jeli na huti na amao to pangkho ma ye scheme to kisai hi kisim swa jela hi
0: ole ki pa hoi mama e nang village authority chairman din mun len na hi na to khotang wai ami pin azu iding wana de le kup nop a om le non gen thei diam
1: ya scheme to ki sai mai na mi pi te thei dia hoi ka sat chu ma ni veng sung ma ni kho sung a yai job cut MG NREGS noya na septi kep dan siamina sian tho na bang ai kale dinaka gen singno ki swan te bang a kep dan siamina na ki sem te mi pi ma main le su se lo yana umbi theile hang ki beng sung i kho sung ina phat tuam pi ma ma ringa hi bana kho sung sian tho na le abo ro ki mi mi ya scheme tung to ni na ami pi te ma in ham phat pi ding i hi chi hi mi pi te thei di na ka hon gi no ma hi ka ki pa ke
0: ole tu in veng sung mi pi te holim pi na nei leng i chi a hi twai holim pi ding veng sung mi pi a hi ba na village authority college veng member khat a hi manin holim pi ding i hi ole pu nang min banga non gen thei diam
2: he ke min em song za thong ai
0: college wing village authority te laka banga na pan mun na let banga
2: o bi laka katel kha a wai

0: podcast pani chu chanpur ahong ki pon kya na fm zal khat point le mega ha cha pan the travel of hun se ahi ngai hitu te teng teng na bekun chi bai tu ni hun se a un sonzalian ifs retired to ni holim na hun se atop na pen episode 3 ngai khom ni
1: kong pension takina ken le khat ve be kaloi nu to foreign na ji kan gula israel ga ho di mu le mu no phoi Bible ของ Mun de Mual e sim khak te khong mi ta lo mu di chi lung gu lina ka mu le October kha ki pa ni na buai pe mai na a hung buai ya Palestine te to ka jin the na di wal lo an a jin khai leng le va tang kha ma the din ai ya second base of son dia ka ngai to tu Singapore ya Singapore ken le pha kha nai lo mi teng in la a hoi dan sian thau dan khong ge noi cha chi na December kum sang ni le som ni le thum la ka loi ngo to Singapore ka ba jin wa anwa ma ma ma ya ka gin ta khe le na nuam ka ba sa hi a siang tho ma ma kholian lo lo chi dia ma amun lian lo lo hi ma le thil bang ki mom phia le hi ya ka tun niu jing ka lama tung te hi wa Marina Bay Sands ti chi le Gardens by the Bay chi kaba enwa icha kama gen bua kale ahoi dan anal dan mo
0: gen thei
1: lo noam pen ma ei mai mi ti net le ne mi tai ma ma a hia thu pi ma ma yai kha icha ga la ye le internet khong en leu te le gardens by the bay chi ko marina bay sen chi bang chi cha thousand zon di mo atung ai cha len na hele kilo hi cha in song bang ja yamina adou hele

summer diarrhea ni pi sung kho kichi igen khom ding kholum chiang ina ingoi le igil zanga pan nat na hi apiang u de useka why in summer diarrhea ichi ni pi laya sung kho piang sakut ma ama hi hiya ya ek te bang tu in hidai leng mun ma ama a hiya apiang sak tu bang hiam ichi le temperature kholum laya ahong sang to hiai hiai chiang le humid ahong wat deu chiang ina bacteria virus le parasite te white te hon tok thowin chin nak taka hon the dalin why in hiya na na hon piang sak theya inek idon te bang leng ni pi chiang in wa tui tam lua tui siang lo zia kina hiya na na hik te tok thowin su se nu ma ama a inek idon te tung to na pan leng sung kho piang sak the hi I fridge ne te bang leng bang tan hiam chianga yai nat na hik te apan hon veng thei ma ale hik khen khat temperature 4 degree celsius noi ale ha jo lai ma ama hi manun hia in inek le don su se thei ji la hi hoilo win leng fridge sunga thil sial raw food le amin cook food iko iko min leng nek le don su se ma ama contamination tun a hia hoi ja kin inek le don te fridge cha iko dan leng pilwan ma ama poi mo lo a hi sung ho teng le ki bang vek ke ya khen te awang ke ya khen khat te la hin na adi lak thon hwai ma ama bang leng om thei jel hi naw pang kum nga noi lam te kha ni pi sung kho chi anei nuam dewa india banga developing countries te la ka kum nga noi lam te si na zia dia gin ta ka sung kho ki chi ani ina bangin pang hial hi azia kha naw pang neu te kha om mai mai thei lo tai bial bialun hia in a thei lo ka lo kho ul tam pi atak sa wa pan pot saka a thei lo ka lo tak sa wa pan tui tam pi anakiam sak zo hi imanin why ziak takina naw pangte kha a en kol tu ten awang kima tui don sak zel zel ahun ahuna poimo ma ama hi chileng ibelap nuam I taksa hiai sungpho bangchi bangin ahong kilang khiai chile ek tu ya dai len len kya hilawin gilna chibang naw pang again thelo nai lo te bang kap kap te lo wa om tai na I ti abdominal cramp chibang om theya sungpua bangin le hom theya chi sa na body ache I ti bangin leng om theya ola ahong dai len mun lua changwa ai taksa gi da nu bang le hong kia min tin khente bang sung nim le luak to hon thowa achiu akut mongro hemong bang vot ta hong vot khente bang la kho sik sang ta khon nei theyu waida nin I taksa aleng hong kilang thei a hi sung kho teng teng lau thon huai ve ka hi pa kia khente bang wang lowa ni khat ni ni in phathei bang leng omwa hile leng ni khata nga ve sanga tamzo ek tu ya tha a da kal som ni ileli sunga ni ibei bang hong lua kule chu doctor hiam nurse hiam medical person concerned banai pa ahoya adia kin a e ku hong kho lwa tu ya paina glo dai leng dia kwan ji je amu ku bang hong hul amit kwa kubang hong tuk sim avunu bang hong keu hong vuai chi dan kho nga hongom chianga damdo inakin theilama zot pi poimo ahi kaiten kha iv infusion poimo tau chi atak sa in onlang ke sakahi sung kho ni pi la ya pan ki vien didan le ki et kol didan igen sung non ding akha na hoi taka ki rehydrate ding ichi changin ors bang tui bang thei tui tam thei to pa dona I ek tu ya pai hial electrolyte tuam tuam le mineral tuam tuam te kha hukdim non na dia ors le tui tam pp don kha ana poimo lot telahi wai bana zinc supplement kha naw pang te laka sung kho wang lo le so lo ding ven na dia pia poimo pet ma athum na dina sung kho dam doi chi tuam tuam leng oma anek tho bang akap tho bang akhai tho bang anat na awat le awal lo dan dung zu ya pia the hiya wai bana probiotics kichi igil jang le ingoi hi hat tu ding sudam tu